Chile ko na cholo ko na mama ko na teta kuna. Kiyo rey at nyamiwag ka rin sa kagay programa dyan. Si Clindo Amanecer. Cholum yo, cholum, cholo, cholum. Kuchira si Maracunzi, kasira si Maracunzi. Ewa kuyayana, mewa kuyayana. Ware kamana, tutamang kamana, pahayin kamana. Es el conjunto musical.